0: Kıyba hobi dinardık. Devrı doldan kıymasa. Deva çoğla çıkmadı. Kembi deva tutmasa.
1: Çoğun orkla unçınca çetilen sen.
2: Zatsi denbi nyan kunjo bu namba, che nambi shka kimsang. Darta che chikga sanshi nangshan bandan na, chongun wokila longchin chi, che chit lian chen kin. Tangde yu che chit lian chen nang de, chongun margil hocha che mi, argigan che mu vden chuk lag chi yu che chit lag nang bi, wo je vdi vden chi simchi washi sha bi, anamshi lib kinta zang bi, agung ba rafta sabr shi bi rjian shi ba, Minta de gochi shi jim bi namba chi titir sembar rga si shi.
3: Mertak pa rang ta du na, mertak kui chinyo ta du du no di, rang ta du du no chinyo ta du no. Ksar ta sa na, ksar zi tong du no di, ksar gu ngô tong tong a, ksar ji ngô tong tong a no di, ksar ta tang du no tang sha ji sa la va chong no di. Deka rang na du no, du sha gu chinyo cha mo na, As a man, you can't tell your mass on where Kamana don't know what is it. Titake when the Malhawa Ngiri, Malhawa Tangiwa Nga Chitta Songner. Tinian Dala Nansini Uru Aranga Ngo, Denver Tumbi Tinyadi, Lama Sanji Satonta, Yila Lama Ngo Chitka Ngo Tungada, Sanji Ngo Tunga, Tinyanga, Lama Sanji Satungde, Sanji Tang Lami Ngo Nigari, Zhishchigwinguner. Sanji ngô yi mùna, lami ngô ti sanji ngô yi. Ti ta ka ngô a dèmbèr tòm bà ngô chì tà wà zhìn tà tàn dì gù nà. A zhà zhì tòng dì, a zhà zhì tòng zì nà huyn zhù zì nà rèng gè, a nye nì tì tàng, yò xè tà jì bù, tà rà zhì bì, zhù sì mà sòng wè, tà rà zhì bì gì sì wè cò nà, ti gì sì sòng yè qì dì tì gì tà bì chà, a zhà zhì tòng dì. Ajaga varche se ku ku ti tukra chi tupala varche se ku ti chani ajaga thong de anyan ajaga thong de no te to ku te re anyan ajaga thong ku no ajaga thong de thong sha anyan ti ajaga ngor thong ta na re ya ji ngor thong yi chani ti ta wala ta arin ko ngo wa den ber ton ba zi je mu ki ta wa re se na yi nyen ber sha zu ku re se de ta wa re Tena, ta sha, mukye, ta wari sha, gunu, sha, shiwi, sha, sha, tong, ta, shiwi, ta sha, nye, chikri. Tita ka, di nyanga, sha li ngu, shikichir jati nye, zhira, sha li ngu, shikichir jati nye. Vaira la to jata na, mukye, ta wari sha, na yi, nyambar sha, zancho, chambar yo, tita wari, chambar yo, char, chupar sha, kongwar ho. Dataveria tkhidato tsherjo preset kunu odongjo preset znater she tivi tkinjigiz kanra khchot khchot tivi tkinjigiz kanra ya shet no ter tina shet chuni stigra anigaria dongu tanta stigta vaidona odongu tanta stigta vaidona dinya shali ngu stigra

xia xiwa xed gudun di tang, li xiwa xiu xiwa zinga kukun. Zinga kukun di nga xia li ngu xik chidzi di nyaz. Ta dira hui ju zhu gu nu, tg tz ni rat tz xin tz dan gudun di chidzi na, mzi pi maan zi, msil, ma kiga mksa ta zixil, mzi pi maan di, di tawe la, Chirjina, Masipi Manga Jisa, Lato Shikpa, Thayam Chachang, Chirjina, Tenyichi Kongsa Ndigo, Tenyichi Kongsa Ndigo. Tenata, Tenyichi Kongsa Ndawala, Rabta Khinta, Lato Khi Masipi Manga Jisa, Songwe, Lato Shiktana Manga Jisa, Rabta Khinta Shi, Masipi Manga Jisa, Lato Shiktana, Tenyichi. Dani tanu sashe chikinu chidirna ta ngiver ta che per ta shi pa razuk perga rata ta nigari latu ina mandu nunde dukhun diga sashe tukka da tha per ta che per ta ngiver ta di ta shanchi ta tada shik yo na pa razuk perga rata ta latu nji trisa mundu zi munga chakhi su sunwa yin zi jir Tena te lato te khe malen te jira. Thakpar te chepar te shi tada maashik na, thakpar ke par je raja te lato je cha ta, manga chaki je cha te cha nidan te ajak cho te jira. Tita ke ka cha nidan te ajak cho khe na, ajisa lato shigur rong yang rong la, maashik chang cho te nukha tun te shong tang na. Shigur rong ar maasa shigur chang cho. Ma xiu zheng chou zhe nun zhe xiong zhe. Lek per te, nan per te, zhi ta la tu min zhong nun zhe chi zhe na, lek per ge per te, nan per ge per ge ra zha zhe, meng ge cha xi zhe cong wa men, zhe la tu yin zhe zhe zhe. Ti ta ke, wer de ge meng ge cha xi zhe cong ma cong zhe, ti ka ni la tu ge yin men na ta go zhe zhe zhe. Ta ti ma na na wano tse ke zhe, tse ke la jik pa ne, Latun ji ti ngi zong wa zhe, latun ji ti ngi zong wa zhe. Huay na, nian gong la lai pa zhe, nian ma xe te, nian khir te, xe yu te, ti yin te, nian ne te, xi su la. Bar ge pan de long a tong, pa xik te na, meng ge long su na zhe, pa ma xik na, chik ge long e do ne, kini ge bar ge pa zhan de mu gu ge. Di ke ke latun ji, ti ngi zhunga ten yinan zhe, ti ngi zhunga ten. Ti ji zhi ti, nian gong la lai pi ti, nian ma xie zhi ti, nian khir zhi ti, xie yu zhi ti, ti zhen zhi ti, nian ne zhi ti, xi ti yarwa tang zhawa. Daka daka ti wa ti xik na a xie wa tang, yan yang zhung nan ni, ya qin zhunga nan chung, li yi zha tang tun tun no zhe no. Ta daga ta ti ke ke tu xie, ter song zhe. Tsekka shiwa na xtu latun ji yukki ga ti ngi chen shi ngi nzimba te gu guwa. Da ti ngi chen ta ngi zhunga mintang na ka ti chi nang tun yu rong. Tsekka nang na ti chi nang tun yu rong. Latun ji ngi ma zhunga na tsekka ka to na min jo zhi jire. Daka daka tiwa ti shiga na shi pa ta. Yan yang zhunga na ni ya chen zhunga na chan. Li dha tang tano di, kan li dha tang tano na, sa ra ra ta ta na, dha chu tukhu la dha tang tano di. Ra diwi ra yu chang la tang tano di, huar na kumar kha di di, kumar ra di yarna yang cho, kumar di yarna yang cho di. Siwa nyewa li sa sha ta, cha sar khan pa su di, Chasar Khangwa Tsu Na Jawa Ghi Che Yin Gir. Di Jawa Ghi Che Yin Bi Jinsen Chir Na Satho Na Khunwa Li Uku Nu Guwa Di Ma Re. Guwa Tsu. Satho Na Khunwa Li Uku Nu Guwa Di Na Na Yi Nywa Li Su Jawa Yin Gun. Chasar Khangwa Tsu Gunu Di Chasar Jiwi Shit. Gendan Ba Na Yuxa Uchet Khunwa Tsu Gunu. Di Takata Chā wā jīvī shirta, gīnta nā jīvī shirta kāngvā sīpī nā, chā sīr kāngvā sīvī shīvā, nā yī shīvā gīchē yīng gōd. Sātok tā kāngvā sīvī tīzī nā, nā yī nīvā lī sī shāvā rī. Rīngkōr tāshchuk tī.

ala ngonji ke niwa ta yu de ktsang gompa lanso de re a gompa lanso jepa gnu ko ne she ko ka jepa kam thana jepa ni jepa rayu ni wala dn re ya ti du ko te ta ktsang gompa lanso ti chung san ho to me san bo ta gompa lanso ta chung me thang ge de ta ktsang ge pan de ne chi che chang ma gon re se ti de yong ge da amuchi jawa na khoyna wember chiyo jiwa ta la chona ji ra yu na yu dember ji per ma se se tang te ta yin ju nga ma li lok se rang da e jawa member ra ti ni la e jawa yon ji pi ton te se de a yin ju nga ma sa ge ji se or ge sa ge ti ye ta sa shen chu se no kwa ti do ko ti kung ge kwa re de ti ma re yinji rayu ke ti ji se yang ra de ti ta ra shen che ro no te ke kwa lang du ti na long wa zo de te ke ma len zo ni ri ya na yang da de che de na ka gong de sim zhe da sim zhe no ge chi ge zhe chen zhe na sim zhe sa yang sim zhe no chi de mo yo gu wa de sim zhe sa yang se chi ge ge na a yin zhe ma long de da sim zhe sa yang sim de ka zong du ka zong du lo ra ta du ka zong ga na na zheng ge na yang zha jie ru nu ma ra ti ni la e jie wa yang ji pi ton zhe se xiang ra ma ce gu ne li ya yin ji zhe ge yi ge jie ba ra ne nei tu xie ge yi ge yin ber ma se ra shen zhe ri yang nei tu xie ji yi ge yin zhe zhe ne li yang zha gan ge ti tuwa ta kha kuwa ni ge de ge de e je shi wi ji te nu ji ke a ngo ji ga a men ri ke ngo ji ga man ji ku ge ji te de ji ke to de ji ma ge to de ji men ji ke to ma re ji ke ts ke ji de nu ts ke ji de nu ge ji te re ji te ya to chang ci ge ji ren ge ye no de ti ci ge de ku no a de ge re kha ku ge de ge de de a ra yu to pi gan te shi na ya ten zhe zha yin ba me te ti e jie wi xia wa ni shi xie pi zhe da yu yin ba tu la wi shi ro gu ka ya ma gu de ge ma gu chun xia wa zha ta me ten jia na zeng ge song ne zhe me wan zha ta me ten jia na zeng zhe tu ba jie yin jong ni ge a le ge ge le ge ge da che pi lu hun zhe wo chi ge ni mu ta mu a ji ne zhe lu mu a ji ne zhe ལགྷ་ཙི་ ཟོ་རན་ ཟན་ནར་ རাজু ལགྷ་ཙི་ རན་ ཟན་ནར་ ཁ་ཏང་གོ་ ལུ་ཏ་ ལེན་ ཤིག་སོང་ནར་ མོ་ ཤིག་སོང་ནེ་ ད་ ཁ་ཏང་ ངོ་ཤི་མེ་ཀ ཧོ་ཨ་ ཏོ་ཀ ད་ཅི་གོ་ ལ་ལ་ཨ་ན་ ཀུ་ག ད་དེ་ ཅིན་ཏང་ ཤུ་ཁུ་ ཇེང་ག ཏང་ཨ་སོང་ཡེ རাজু དེ་ལི་ ཏ་ཁ་ ཁ་སེན་ ཁ་ཏང་ ཝ་ལ་ ཏ་ཁ་ ཤི་གུ་རུ་ ཇིན་ཏ་ ཅན་ན ཁ་ཏང་ག ཨ་མ་ ཚིལིན་དེ་ནི་ ནན་ཤི་ ཝ་ན་ ཅི་ཨུ་ཀ རེ ད་གཏ་ ama ge ton ta ta khatam wala yi zo de ne ti ga ama ge gista jo ju wo chet la raz shi ju ro ga tha ta khor nu tha ta te ke ngu go de pe ma go de ge de ge ta ni ma ke ne ta sa ti ga tha ta wan ta ta mi ten ja na ta go khor nu go tha ta re la ma re she na khon to ka me ke te ta ne re ku ga de khon to chi ta to wan ta ta mi ten ja na ta ga ama ge gista la khor nu go tha ta re de re ᱢᱟᱜᱩ ᱪᱷᱚᱪᱟ ᱛᱤᱣᱟᱛ ᱜᱚ ᱥᱚᱱᱫᱮ ᱪᱷᱤᱫᱜᱟ ᱥᱚᱱᱫᱮ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟᱜᱚ ᱚᱠᱮ ᱢᱤᱥᱤᱜᱟ ᱨᱟᱡᱟ ᱫᱮᱱᱮ ᱛᱟ ᱚᱠᱮ ᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟ ᱚᱠᱮ ᱞᱮᱭ ᱪᱷᱟᱛᱚ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱠᱟᱣᱟᱛᱟ ᱩᱫᱩ ᱪᱷᱮᱱ ᱡᱤᱨᱱᱟ ᱦᱟᱜᱚ ᱨᱮᱛᱟ ᱡᱤᱨᱤ ᱡᱩᱜᱟ ᱡᱤᱜ ᱪᱷᱟᱛᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱜᱩ ᱪᱷᱚᱪᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱨᱮ ᱟ ᱢᱟᱜᱩ ᱪᱷᱚᱪᱟ ᱛᱮ ᱫᱮᱛᱟ ᱦᱟᱪᱷᱮᱨ ᱥᱢᱛᱚᱠ ᱡᱮᱣᱟ ᱜᱮᱱᱟᱱᱮ ᱛᱩᱝ ᱩᱴᱤᱛᱟ ᱦᱮ ᱟ ᱛᱩᱝ ᱩᱴᱤᱨᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱥᱮᱛᱮ ᱜᱩᱝᱜᱩᱨ ᱢᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱥᱮᱛᱮ ᱜᱩᱝᱜᱩᱭ ᱱᱟᱛᱟ ᱦᱟᱪᱮ ᱥᱢᱛᱚᱠᱟᱱ ᱡᱮᱠᱱᱟᱱᱮ ᱛᱩᱝ ᱩᱴᱤᱛᱟ ᱤᱝᱜᱩᱜᱟ ᱥᱤᱡᱨᱮ ᱡᱤᱜᱪᱷᱟ ᱦᱟᱪᱮ ᱡᱚᱱ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟᱨ ᱞᱟᱱᱮ ᱧᱮᱯᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱡᱚᱨᱣᱟ ᱛᱟ ᱟᱢᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱫᱱᱟ ᱡᱚᱛᱟᱝᱱᱟ
체크 뜨거든 높아인데 라자 은지화 건르나 니와 나이 니와르 저와 나이 저와르 덤바 나이 덤바르 티탕아타 덤발란지거드고 티 토가 따로 겨와디 참규트 겨와시와 참규르라고거든 티 땅아 몸비 떠난지거디 천전비 떠난지거디 어먼땅 천전 저땅의 체크란지거디 뜻송거 시에나이 니와 저와 덤바타 체크나란지 빼셔정 아존들 마셰바 아답바던 참조던 몸바던 찬전 젤라 지프셀라 회조조 딘데베 딘데와트 랑제인데라 커튼걸 호마근데니 이우쿠까 아 마군데 테바세 건 사자 건가 젠테튼 건데 사제트라요 아 마고 톤찬데 데리체토네타 시즈로타 정마그 야중 제와라 때때 흥거디 무로 송아도 그게 특가다 아마고 전자의 천리의 지선은 천리의 진우의 지서 아양자 란도 인지스다는 이제 양자 란도 다노 뇽선들 다 탈출을 부탁나라나 마고 전자라 극바티다 그랬잖아 아 극바스다 데멘데 그 캠멘데 그 특가달에 다 양자 란도의 천리의 인거의 지선을 어도 어급한데 꾸는데 남반 아츠코 군이에요. 그거한테 탭지 군이라요. 노라가 군이 급한데네. 탭지 군이 급한데네. 마치나라 치욕거리 드가 급한데 누가 무카치르나 양자 단도 지근나네 아트크 지르지마르 뭐 다가 종근나네 양자 단도 디그 틀리지 주체. 어겨라 군도 참겨라 군은 dana miyola dana meto la kendia yola shiwi la da ke chamjo te tsugu ke shita amombala adag nam shigna ando tawe shigt jirla di ngonjiga adin joku jirla din ma re ngonjiga a joku jirla chini di ta yumo ta jirde amugo ngamo jird gwa amombala adag nam shigna ando tawe shigt jirla Jirni chong gu nuwa la kende, la ke amombi tonan jigaad gu ka, shito. Sanzan la, chitam la, titam la, shiwa nam, komo. Da tigli sanzan ma togo gu nu, chitam tang titam gu, huijun da ma togo, jana, khman jan li chanan chong manja wa tan li, tonta, khichi chih tiye da tang, shawa shikpa na, lakpa nye ti si sa, tsina lakpa nye la si sa, nu kama lakpa nye ti si sa, dana mi yote, dana mi meto, kendi ya, tani nge ti yerna chukka di, lakpa nye la si sa, ju kama lakpa nye ti si sa, lakpa nye ni si sa, di kong yerna chukka, shi su sha ji yinbi, lakchi li mandi su di, dapa tang chamjo na uta cha la, Mumba tang chanzen ni jiru jiwa tang zemin shiwi tunchang chanzen shibu zemda reed guke. Laik niwa chitga minar chanzen na laik tani minuwa jinsa jina zemin zinun diga zong nara chan di zong ni yid jiriya. Jiru ji tsi gunuwa jiwa tang zemin shiwi tunchang laik minar. Tete minan da vimba yinla shiwi laik chang. Vimba yinba jipi chetan jirgiwa li. Vimba yinla nuwa vimba yinba jipsi kongzha na yin shiwi tsikndari, tanyindari, lamari. La yu chan vimba yinba jipi chetan jirgiwa li. Vimba yinba na la yu la mtiwi shir. La yu yotong cho, metong cho. Vimba yin mungu kuwa ti yinga ku tuku kuju mato. La yu ga ti mugu gazi. Ti layi ni tsik shimil khma yo pahtun ba zin yinbi shiru uzg. Yanya ma gur tila sukha la tang tan. Ti ni tigna lkhba yin zgun. Tila sukha zinu la mahti yil khma ga yiki tikhu na. Zin riya tila sukha gu sukhu na khma ga yiki anga gu gu gu na. Gangra ta tiga ta shen chi ti sa shen chi si. Ra shen che re xim, ra zhi, na ga nga, ten la, di nye tig na lhkma yin zinu, di nye la, la zha men jiga zinu, cik ti li ya, di nye la,
ལ་ཏ་ལ་ཁ་ཅི་ལ་ཡང་གི་གཏ་ཁི་ལ་ཡི་ཏི་ཉ་ལ་མན་ཅི་ཅ་ཏལ་ཐོ་ཁ་ལ་ཁ་ཅི་ལ་མན་ཅི་གཏ་ལ་ཏ་ལ་ཁ་ཅི་ལ་ཡང་གི་གཏ་ལ་ཐོ་ཁ་ལ་ཁ་ཅི་ལ་མན་ཅི་སོང་ན་མ་ཐ་པར་ཐོང་ཏེ་ཁ་ཅི་ལ་ཏེ་ཏ་ཡིན་ཏ་ཅི་ཅ་ཁ་ཅི་ལ་ཡི་གི་གཏ་ང་ཨོ་ཏེན་གི་པ་ཨ་ཞི་ཞི་གནི་ཏལ་ཐོ་ཁ་ཡང་ཏ
shirood guk layu tenye la menju dununde dukundu kutungandir. Layu tenye la jikpatang menju ku jatsanda shuk nini kuwa liang guwa. Shuk tungumu kanri na sa ra ra ta dachu re. Dachu ga tenye tunba la laja yang dhatang jayi tenye tunta na matunu wa shuk du yo. Tā tōmī shālōngu nā nā chikā sōngu dō nā huī jō dhī chikā yō. Huī jō chikā sōngu dō nā gīn tā chāu dāng, gīn lā chāu dō nā huī jō dīng gā tō nā sōngu yō. Gīn lā chāu dō nā dāmbā nī jī yīn chī. Sā chī sā chā chā lī dō kā sā tā rā dō tā yī wā kā dō nā tō tī yā. Gīn tā chāu dī tā rā yī nā chā pī rāng shī tā nī yīn chī. Tā tī nī yīn chī. Dā tā wī gu nī shē nā lā dā tī nī lā mēn jī nū wū rū kuwa lēn tkhnir. Tkhnir. Tī mē tsā kā vāmbā dī chī sā chā zā nā tī nī chā. Vāmbā kāng kā ngō rā chā wā kā, dī chī chī ngō rā chā wā kā nā. Vāmbā dī chī lā chā zā nā wū rū kā kā kā shē chī nā shimu dhā kā lōk sōng nā. Vāmbā dī chī kā lōk sōng zā yā zō tī shī. Lōk yō kā zā nō yō pī tōng chā nā wān jū wā. Yō pī tōng chā nā wān jū wā. Ananda xung tsukhiri, kasa nga zhak xung. Xung waga xung, gudang to mari a. Xtuk ka nungu nang tunda, xung tsukhiri nungu nang, xtuk ka yu tunda. Kunga xung tsukhiri na, la runga, gomba ga, tangma ga, sunchiwa, chuchu, tato, tanda, rikhi xung tsukhiri. Nda shinsu xunu si na, kitaba yam tsukhiri. Nishan, hota, chimu ga, gigena yu, tangsang ma yu. Shikshunga, la tunga na kashi izi nu hui cha nang na tan zi, la dha ti nyi lan jikpa zi. Hui ju chiri na, shang la zan den yo zi nu hui jun zi. Zi chiri na, ngi chukhsi zi li ji zi. Chukhsi zi shang chiri ki shang yin zi na, zan den ji shang yin zi nu. Di na ta, chukhsi li chi chi shang la zan den yo zi gu nu zi, shang ga ngu wu zan den ji ngu wu yin zi nu guwa ti yin zi. Di nyinga uzu we chiri kuwa lakna shakina, nda gharikha ga, yaka gharika, thasya gharik. Gharilenga adjitsi zirayi zi. Dajunga adjitsi nani minjuwa zi, chiriga minjuwa na, dajunga adjitsi yina, chay nila anikkuna zi, chay jingwa la anikkuna zi. Shangla nu la tiga chikha tungu ka, te anikkuna zi. Di na shangla zenden yo na uzu we, rīgālā māsōngi kāngzā kā lōngā chidhā jīna shāngā nāngā tāndāng yu kāz nō tīmū tā kō kūwā gu bīn jūgā. Tītā tōngi nāpā ngār jī kāmā nā dā dā nā dā tīñi lā jīk pē huī jirta. Tīrā kāmā nā dā yō dā dā jīdā rā māsōng zī, jīgā rā māsōng zī, khū nō tī tīkhā dō kādī nēpī, nēchā rāngshī shēni yānta, tī tīñi yānta. Chung li tungwa zina chukwa, rikwa ge chitse chungtsa manu kanzaka nyanjana
ngay napa ngay jik

0: 다 통나 심원이 차르촌 총밥들이 조정 고트행가 제니 고트행가 니니 똥콜라 안나므르바니 차르촌 총밥들이 조정 고트행가 데니 고트행가 니흐 황동나 심원이 차르촌 총밥들이 조정 고트행가 지그치니 고트행가 쩨르가 피엔나 심원들이 조정 고트행가 지그치니 고트행가 니르제 호주라 심원이 차르촌 총밥들이 조정 고트행가 르그니 고트행가 니르니 미흐나 심원들이 조정 고트행가 지그스니 고트행가 니르가 화동라 심원이 차르촌 총밥들이 조정 고트행가 드니 고트행가 니흐 Xionghua la shimawane namzhi pernje dire zhuzheng gortheng jiongani gortheng nirje. Chaka la shimawane charchong chumbab dire zhuzheng gortheng jiongani gortheng nirje. Xianzan la shimawane dire zhuzheng gortheng jiongani gortheng nirje. Дэйтгона ба тэрэн хатожгон нуга тэрэн га сажа сусуг намшини цэ конин шэнон до музран дэ лэх баг намшини сэла жирэн шэ самна чигни чигни чиг гэр кэлм дэ капртан дали тэ на чуг
1: вахкэр када хртэг ми эндэм дэ дэнжэ га жожэ ян би адэ юн о оти ал хэ цум мэн дэ га ба сэм ба бэ ви да жэр Xi Jinping jie chen jiong wo gong per lo zhong dang la gan tar xin xie ba dang chuan de yong ni gen yi chen de ge cha de lu ye xia bi guo zhe ge le tar xie ba Ndemdala dengi ka xiawa, nandengi bethi, chetra tobi, chamchung xiapsi, ndemdala jenjengi, bichala tobi, peji lan gansung xiechila. Tsorunga jangzhuk nyanchengkang, orkila nyanjur dini, orkila longchengi sozhibdang. Sangsimang gokong, stamba darji, kalatka zozhi, rozhib xibi. Walakar kadag hrtagmi, ndemdala dengi ka zhozhi yinbi, jayong woji, tkhtsum jandar kaba sambah pechir yobi. Nangdun dang, charchin xiamsil tar. Jig da lu ne ge ngi chem de zhe zhu ge gu zan bi lu yin ba dang a jia qi meng meng meng cu ji a zhong lem zhen zhe la dian ji ge jian de xi tu ren de ge dang a dian ji ge ya ke le te le ni ban dun ba zhen zhe le dong qin huang gu te le ten qin de zhen bu me ti tang di ka xing ge ji ge bi le zhe mu ti lam xi bu dan ke le xi yo bi a jia qi qi tu ba nam ji lam dang zhe le bi zhen zhe la dian ji ge xu ji a zhe xia ne dan zhen gi a ni Zhanxi ge zamqi de ge deng ge qiapsir ji lang xiu deng teng ge ba deng. Zhe xia ber de tun xiang, zhe xi le ne de sen ba. Ce ju ra wa qi heng, ji ci ji qie qi dan ba. Cu wei nyong ba sa mu deng den den zhe ge heng. Yin zhe dong li ge le me rong. Si me. Zhan de ji ka de yi le. Ji cu li ri su xi deng ge zu mer ge la mei ba yo bi zu ba bu de yin. Zhe. Zamqi de wei di cu le. Nishtung nir zhig li, jada sambi cei nir zhig nian ni. Nishtung nir zhig li, arda jig zhig bi cei juzhe nian di nguan de zamqin jor gi. Nga, xiarga nam zhang. Ang dang bu zhig, xiarga la zabzhi la hang yi dang, agor zhtung a nga yin. Ang ni ba a ni, xiarga la zabzhi la hang yi dang, agor zhtung sam ri yin. Ang sam ba sam, xiarga la zabzhi la hang yi zhig dang, agor tong ani ri yin na phala shong zam chi je yo le xiar ga la zab zhe la hang yi yo le zhe tong me dam tong de shong bi phala shong zam chi de ge cuo nu na wo ke la long chen ji zhe le zhe la lam tun ji a zang ku ri ye a za ban bi ni mi lin chen de jie ren dun xie ba dang le cuo nu na wo ke la long chen dang am du nian chen ji gen chen ne jie de dang dang guo ji yin la Lom jig la xiarga tom khen tam chile, gong su khtang ar dan xe xirte, devten ji su la ri jia non pan bila chir yo le. Abdin, sam chi hukar yi le, dan kil ji yi xim nang de, xom yi hukar gi. Garni xiam sir tar yi na. Sam chi jen jig de, ri mang dang, dreshtik ang zhang, li kong su ji mang sa war ngol gi. Dreshtik xie yi le, dra xie doon rib dang, dobdin ji Dabzang zhoma ji yin, kapar ang zhang xiamsir tar yin. Tsorungu na jangzhuk nianchen kang, orkila nianjur di ni, orkila longchen ni. Nishtung nir zhig li, arda sambi, cim yi khen yin.

Temen jelim nishchik simga tanga chile tiga jaraja chichab dingan samdana yang tata lamshik soshe kono chenga kanwa nambang nyamchuk she chuga chiga. Jelim nishchik jiga tanga lam tsangma denjigra kharu she chuka. Jelim nishchik nga tang jelim nini dinga tanga lam tsangma yang denjigra kharu she chuka. Jelim sim mxchik tka tanga chile tongchik tanga gibjara chik chile dengan samdana yang tata lamda marata unu nangzi unu chinga kanwa nambaga nyamchuk she chuga chiga. Jelim sim mxchik nga tanga chile jatang abchik ngabjini chile nyibjara chachishak chikan sam. Dengi na dabjini yara kangca san juzu kapshukra ndaga yang lambda mara de wono jeng ge tar tan de de ge qin da ge tar da zhu ge ka lo nan ba nyam zhu xie ju ge qi ge jelim sim chi ti ge tang ge lam chang ma den jig ra ge du xie ju ge jelim sim sim ma ji ge tang ge che de tong chi ge tang ge jia ra ge chi ku ji ge cham dana yang tar tar lam shu su xie gu nu jeng ge ka lo nan ba nyam zhu xie ju ge qi ge Jelim simzhi nga gu tanga lam tsangma denjigri kharu shi chukku. Jelim simzhi dinga tanga chili tong simtang jibjara jibshi simgan tsam, chili tong simtang jibjara ngabchi ngatigan tsam. Dana yang tata lam damara dhivu nung nang tsuyo kanda yinji na marta dzonga nga wuk lam tkizhira dina. Lambda maradona jenge yang jide kanyen da gatgara da jigo ka kalona ba nyam jigo shechu ga chege de mang ji nam tkhindi tang ga dulan zong ga ne telin kan jo zu lam tkhindi tang ga jide tong sim tang den jara tik chire ga gan sam da na yang da da lam ngin da shi su she ko no jenge jide kanyen da gatgara da jigo ka kalona ba ga long kur ka nyirsen de chonzen shechu ga chege

0: ni ni bare zo chiri ta mo do lang ga sona chiri se na chuta te jin che gi che te che cha de din tem bo hi min ba ke ni chuta te kon ron de a ka ka ya ko ju se han de to son de en de choma ta hyu kin de chen si to le ma chen si mo to de din chuta te sa tong la ji ji se han te ta ke no ba yo le de di to ni yo chome za za si ko le de Tene lakpa to yon maka xe xe ke che rusi nan chuta xionpa ka su lanon to o jala jibo mak tanda ro lanon to zonkyo to chuta chi ni tanda nongxi mo mobo xin towa. Tene lanon to ngunpo zonni ro chuta xionjo te tawo ke chito nongchi xini na mare. O lapa nike ke ta chuta yuwa ti yapo ma zonni tongpo ma zin towa ni ro lungko yapo ma koko nire zo. ओ लुंखो जिता छुंगा जिता जुजु सिनि न मारे लाबो तंगा तो बाबा तंदा यिना रोंगा जुजु सेना ता जुजु से था जि लुंखो ते छिरिन दो सेना लुंखो जि के ति छिंबो ता बो जों रो रो छता ते के ता बो छे जा दे ता गा तो छे जो मोमो मु छो मे ना यो ना ना वाला ने ने यो गा मारे के ति छे ता दे जस देन जो मीन जो रे तंदा सिन जो क्यों हुजे दिने लुंखो जि Juje sena, lando chena tenyo ta chir sena dhruntre neyna ta dhruntre chunga tisa che hirindo le re.
1: Reye.
0: Ti tab chi ta toni yo doza sego le re. Tene nga so lungkho reyna yo de la juje sena te lungkho te je ta tukcha te tukcha chi juje. Mugye ji ta juje sena yo pe yanda ta lungkho je tukche te che tonju se hande. Juje te che tonju se hande. Mata lungkho reyna lungkho reyna ma nga di sa yina ma dung duk sa si hanzhe nung ji kutay su ya yu ma yu si yin zaydi ju ju si reya te ta wata yung dung chen ji ta sa ju shirin do le re ma la la xeke yung kutay ti lungkho nung ji kutay ti tsu lin do ne ti nung nung uibu ya sa kya la ya si jindri si sa te ta wu sa ju shi wun do wa te tsun reyna Soma ta che zhe zhe, nien ka ha zhe che wo ke sa zhe shi rin do le re. De ta wuk ta dhim chen di ta ju ju zi nye le ma re zo zhe tenye.
1: Re?
0: Dene de ma yin ba ta lung ko ya do ta du de ma che yi gu zene nga su su me ju ta di ya gu re. Lung ko ju ta di ya gu re. Ju ta di ya zhe tenye da ka lo wa ru ni ko na yin ba ma zi ta di je. Zogang duki jima tang, di ma yin ba, da jia jima tsoma ka da jita di jia gu le zo ji di. Di nga tso talo nintu nye ki tsado lo, gozo nero nga tso nruntu dimchen tato, hiyo re, dimchen saba hiyo re. Di no na che zayar zina, nga tso tsuzo lan duki ke mati ke yon jita di jia gu zi hiyo re. Di ne tsuzo mati ke jita ma jia na che ba le na gomo nga che yin ba, di tabo di timbe sen do. Di ne di ma yin ba ke nga tso Halo wa ki nga tsu tsu tsun duki ti mati la jita jagu ki pa dai kuhon ti si ma to na o hi ma to na nga tsu kalu wa ti je ina yo kama dina kalu chue ji kama jen tin ju tsi ba ti na yo kumu che pa kumu nga pichu yo pa ti ta wu ki ta dintra tsa pa hin do ti yon ta ti chola hi ju ti ti ni nga tsu ki che pa ju ju ti nga tsu ki che tu tu mu yu ti ma ri nga tsu ji mu yu ti che ti na nāsu di dēnjā te la te di nāsu di dēnjā ki chi tu rindu la te tēne te māyīmba ka sāpa te nāsu nru kut nru ki che tā ma tu ke nruncu nido pa o nru pa nonu yu ma re nāsu ka jūtā ti mājia na chū re o gāji tā lōmi ke lōmi che tā gāji bi chū ma se te sāngi ke sōng tsū ke ma mōmbu she le yu pa re tēne ye nā yu jūtā jāji te yun tā o nruncu nido pa ji tēn tā te ma re ya Tā rūñi jī, dēnjā jī chī tu rī, īmbā tā tsōmē kī gu rī dzō jī tīñi.
1: Rī yā.
0: Tēne kātē, tā kātē rūñdu tēnjī jī sāna yō, jū tā jī tēgā chī rī sīna, lōpū tī tā ngā jī nduksā tēndō tsō tīngkē sī tō pā tā. Tē mā īmbā kē tā ngō wō yō tā ngū rī jā mō rō tē tā wō kē sūnyō sī tō bō nipā chī ngū shū rī dzō jī tīñi. Nene te maayin baake longko che nyu tse ting ni xijin. Longko che nyu tse te la ta ganyi la maare te ta mungbu xe re. Longko che nyu tse te la ta ga suna nrugu tenchi suna ki nyinka ta hajuan chimbo xe rin dole re. Nene ta kandri na ta jama su su ta che zhuk ta nyu tse te che chika tu yo re. nyutse chi tseka ti yore te tseka ta roju mato ta tseka la gang sona ta nungu tunji song luka nyinka ta hajo chenpo yore de te nyutse ni gang sona yon te la yon te mani ba nga tso yacha jat kepa yore ya kepa yore de pe yina chitong jana nungu sona ta geji lungko che nyu tsende yina yene jama ma jacha nga chi yinchi sa ga sona no kama trosin tin role de
1: Nore?
0: Ti tawa. Ti maa yin paka ta, nidruan chen la zhe, nidruan yun la, jia zena ta, gao su gong lu zu re. Tenla nena ta, jia cha nga chi yin chi ga su na yon, kama ta, kama ju ni ti ka tin ro xo re. Ti tawa si handa. Tini ti jin ji, tona ti chi ni ta, zamin ji zi sun si go re. Ti zo ji ni. Tini ti maa yin ta chi ur si na, karo chi tong lung kong tong ta, rin ru da zhang la yon, tsong si gu ri, nga tsong hlapa tse de zu ji, loko jia tau rile, kata tau. Tsong, tata tse de, tsong kata hlapa to, rin ru da zhang la, tsong si shimba to. Loko ma po shang di ju ju, hlapa to tse de, loko jia ta, tanda ka, loko ma da shimba to. Tsong de yina, lung kong tau, rin ru da zhang tse de, ma po shia di jia cha jia di gu ri zu ji di, di tong hlapa to ta, tsume toza sigo saray doj tiye.
1: Ari ya.
0: Tini, ti mayimba, tini lungko ko na chato kusada chung toni rong lungko ko nye nima, tiyo ta ka chinchi rindo le re.
1: Ari ya. Kere
0: se na ta chung ju ti, ta ma lupo nondo temro tse che se na ma te je rup cho se hande, ma kum tong te se hande, ta ti mayimba, chun di jinnu ba su, ha chung shimbo shinyo ro le re. Tini, Tata chiwa ta nesu su sumpa ka su chato kuta ma te la ta tachio ju nipa te hachiong shimbo shinjong rui rea. Di jenji ta runi ji ta denja ta paro buku denja tsoma ki chi ta chiong tongi ro lungko di kuwa ni lima rei zu chi.
1: Rei ya, kwa ten chi?
0: Tengi te ma yin bang ta.
1: Ta di tsu tuan tang zu rea chu ta wanshi chiuk?
0: Da ma shi na chuk mo gi la.
1: Ya, tinan kwa zhen chi tirang len tsana shi da tong yi. Yang di kor ni kap da yi no tang jima len tsana shi praga sa shi kap ka di mo.
0: Ya, gi la di mo.
1: Ya. Rizhok nambaa dina, desu jirangga dina ganda jilamtunga dinsin, tongtsumda ninchukga dinsin di stomchunga hinkarwa, larji rakhi tanga rakhi tonjib tarkilwa, kabzang durji chi tarkilwa, gandag tsirang tanga sonmarin chi nyi yin. Adazong rumaga stomchukji dali chachikanyalam tondon zanshin na yin, kabgadimu.

0: 위 멍멍 멍 홍싱즈 쩨쉐기 시박당제 옌네
1: 땅가 곤둠 나냔 바등에 아젤칼린 탑라 조츠럽 정위 멍멍 멍 홍싱 즈쩨쉐기 니르통 쩨섬디 아다섬비 치입쩨쩨니네 아마가 용지에 땅가 속친 조브제 베곤도네 러프틀 돈출라 땅섭시디 종기 철치단비 쩨스호랑리제 다르차 라포체 톰브르 정와등에 땅쇼 핀제 르비 용리등에 Tomshil samjie gongpa galchine. Tsarig dan tambie gongpla dawabji toftun dabzongni. Aniv sarwe uwe, mgtub cherib jebi dunga mgilingi badangay. Shugo yongni mkhunga sarji jendangay, dungarib jine. Angyeshe jemji jen zikshin la hinun jabdi. Dunga gondum la nyan badangay. Jalka lintabla, jocilb zangwe mmo mkhunshige zikshin jebi dunda batab shigi.
0: Tengge gondom la nyan ba teng rjia ka lin ta ba, fjo cilb zangwa chwe chi mma mma khun xing zik chung sha jen ne, gne yuk saru yuk ge tengge mma khtub chir chi bi gme gil yin ne. Tengge gondom la nyan ba nne vla shuk yin ba di, mma khun zik chung xie bi chab sa chi kaab shuk dambub shi yu ba teng. Rjia ka lin ta ba nne nyan wo yin ba di, mma khun ge gjer cing gani teng, mma khun zik chung xie bi gjer cing kaab shung chun yu le. Fjo cilb zangwa nne kagtag yin ba di nne, mma khun ge ngu wo teng mung bin cha chib ji la tig yu le. Amag yung jiig magtub chir jibig mungbin diig nasingi baadang, diif jia diig mahungan zikchin dang vjirbji, magtun tabsu ji jagdigibji la xtigjir ji gondum si di. Rjaisong dang mahungan zikchin di harcun ji chitsilg sarwa shiglan dag gi. Dangga gondum la nyan ba si biig magtub jibig vlaashung da simlaaf dambarub jangni. Dangga yag mahung lam taak chigdan gochib jibig zawir zadun dang, mamang mahungar zawir mungbin jirwa mebir jinchung si di. Mahung nilin taak chigda vlohkar waadang, taak chigda dangzang, taak chigda vlinkilwa ji yung ji kagtab shigi baadang. Shabchul yotsil dang zhongyang dang, zhongyang magi gondom la nyan giyi. Mag ntir jig taba dang, jaka lin taba xebi, mag tub chir jibi gandan da damdab zhongni. Mag hun ci mag la xigni, mag ntir jigba dang, mag ma chidi mag ntir jigba, mag zhong xidi mag ntir jigba bi jib samdo chir jiba dang. Tam zang ga nirtub xebi, zawi cajig jigban da nil sem laf dambur chengwa. Mag ntir jigbi vlangpshar tarin zikchin dang, jag zing zimba bi xidi, mag hun nilar gima nita yung taba dang, yung ma nita tam niba. Tama nye tar jaka lin tapab chi yung jia kagtab shi gi. Fjo cilb zangwa na rangma qa chaytag ngonsil tang chab su jir gimsin yin. Ligi fjo cil lagchub sha jitay xtang sa bay ni, ma khun zikchin tang dodam jib tlatsik rirish tang da lagtar ntarshim shi ba tang. Ngignir tang ngijib, donchujub shi bi tal xin ngomar jig ba. Chimf tar ma khun rchungwa tang, ma khun nanchung shi bi ghmagtub chir chi bi ghmangzin da ftambur ndangwa chub shi di. Di na rangu nang tar jabi magmang ma khun gah nangnyin zangwu tanchung shi gi.
1: Jalsung zikchanyi adib chigdab zungdi. Jakob domjur jijadangay. Amagtub cherif jijanyi harsun ji jijir yungbshigi. Amagmang nyam chigda gongplak dungay lija chenbunda ngali yigbor jibgi baadangay. Gimki nechilb shajadangay. Jakob ji sochib shajay jinchungshidi. Amangji jiguldangay. Nalchi chapungsa amagmang nyam ji tangsabi gongplak ji nechdangay basun ji chigbribshigi. Kaapchil mbaasun jia nyangtubu darpil dungay. Zhonchung shitsxil harlini. Jifti chazila ngurguli. Amagchun dodum dungay. Wefjula yigpub shidi. Jalsung tal dungwe nyurgula panji chekhi topdanji gi. Sabgir amangchi dungay. Amagkir chimchunga zabjil dambi surjina darpil dunggi ba dungay. Amagamang nyamchin dungay. Shimtin xaxin jia pshigu bi gi. Sani rinba kaka dunga dunga sikhjungi. Jalsung dunga amukhung zikchan la semkir dunga jabjuri. Jalsung gurja lhobso la khinhune. Amang yongja jalsung gandakhi cherpchil jibshidi jalsung la semkir dunga jalsung la gashini. Jalsung zikchini. Jalsung songshub jibshajadi vchitsuk yongja samdi nginzin jigimtin dunga rangshtukja vshachul chikbrishigi. Rechukul hanji gongda cangmi nyanbana dunga gondum la nyanba dunga jalka lintabla. Хочу цэлб зэнвэ мама ама хүншгэ зэгэрчэм шэгэчэ ба дэгэнэ.
2: Чэ чэ цэмчэл шэжэн ба дэр нга цэ дуокэр шэжэн гэл. Эчэг гэ сэнтэм.
0: Nyamkunan ba tengdi achiqa semtum shibi zambi nangdi zhugli chungchung di tunli chenpo rabjir shiba debsha ji yin.
1: Shugbari, yunshu urga rangshung kile, chengda zunga, labshinga guo zunga zatangdi. Zatang zadwe, jengdemri chilshinga, 차칠 제 메토건 합지 지프랩 겐드글라 접친 논좀에 젠컴 필리 냠디 큰가 잼진 젠텀 쉐고 필립진 베강들레
0: 자튼가 진좀더 산직 신군 롱 악슴라베비 산진 환모레레 롱업 제틱을글란 토르긴거 자튼 더킨즈비 코미 당토고 노르나가 지칠라요비 필리 총총 대 심총 멍라 아니총 차든임비 첼리진 냠디 큰답 저와당 Erdewa yungje mangchukje hne chalde, shigli lartdeni, yungbub dambur mparwaadang, chukba shingjirje lamdabchule. Nishtung bche lor, yishu yig nokhilub chachinjab shawa shug yungni rimgub zambi, mangla pambi siji mangbu torganga yirjandar donchudbshi. Rgabder, lanzin huamu mtsiig damga gachinshigla chabarde, chimda nornag jigchig sobjin yuwla, nornag nam zongci, rzongkirni kumwaasigni de, lobde wagpubjin chwarul tamula. Onjang kumi wagpubjin chwarangda dorshin, Rangab Sugnur Yotsil Nornag Sorpil Tondi Jib Shugsab Dangwaadang Torgang Dar Kang Zgini Ngijib Lekhtul Shaji Chosim Dambub Jang Chimi Nekhi Yogi Kumar Jabchur Shibadang Jakob Jaya Rukchur Sachi Donchub Shibardin Kumir Ngignir Lekhtul Jaya Semkhir Ngarli Jachirbshin
1: Lekhtul Ngostum Dijia Loh Dedagna Chih Gakha Chiwi Gagajul Jaya Dirmiyandi Torganga Namshi Jangar Chiwi Gzansa Mandangwaan Nornagya Agan Jalwi Gangal Chishi Sajiri 산진 환모래 망을 능이 메브래 자사 망보뇨 못 비젠지 슈가 열물라 손에 던줍시디 외밀 답저비 사정가 냄득 건차 후도님시 받등을 대특들 자훈 수가 냄득시 니레니 니리 등아 아다리니 다지 고모 슈바 함물랑니 자라 등아 샹시원니 리라들싱아 사럽지 다즈 비저 침나도 근교래 시긴 소아 등아 산데바 Shankhani yirli pshyeba. Chimra wadagshum pshyeba jijie gali mungpo tajjingay. Kumi dedagla kha mshchawari. Ngarabjin gogarni rangchi lila babjimchi. Torganga wawamia loftan girmijie shiki. Kumi tumi semdin shungadangay. Pasa zhomi mpangwari aribi saundibari ngarmiljie gilkhibzili.
0: Torganga wshirik sorpil lawan jigchuk shigiyinti. Дэцгэв жаврэх гацх мангбуу мнянхан, гаярчэ цаваадан, ргэнчэ лхалунглаа маанзан бар, вшэвшугний лика мангбуу лиртаб, ланзан хуаму лагбаагний гэр сэркаагийний, сиркавийгний сачар юлэ. Ян-ян куми хнгаравжин шэбцэгв жуумхийдан, жуанчунг сацэгвшийний, сугрнгэл цангма тунли рэмпурдан, вшэглий чэмбэв шугсав ефчул зонгаадан. Ниртунг бжэчэг лур, куму цанга нурнаг вшэрчунг цэл нивжа лиргалуадан, завлан дантэг хнянхтуб лартэний, рзунг рэмбийг сорпэл чэмчин шибийм цанин тобжин, Kumu chamtsangam tsuwa ding, njomchang gajisa leba.
1: Tsuwi chashchina jibzong da jirji, lanzang huami, rangnya jibbaran dang ma jibbar, jilkabji anakla wakshurji peji gorkab la dini. Nrugachina norzong jinkam shigli nyamdi kong zikhanga. Toni peji jia zonil di, chimtsi jia xiang dang zhongdil nam, tamong peji jib shuksa gachil pshibrib jiri. Nyamdi kongi jinkam sopil jandaki sonzim shidi, norna tongsga, Gorkhaa vzhiraw gyi baadang. Deetsgaa vzhiraa, rihkur chi tsuyaa lamlgaa lagtar namu vshini, saasiyaa jenkam donchumlaa songshu vshikhaa. Vshigli toni jiaa jangduk jimtil tabi pijiaa ngomchu vshii. Komikdiinaa, beilag jiaa saasi tonkoon, vshigli toni jiaa mangzhi yinlaa. Zatanglaa songshu vlagpu vshii tsi, norlgaa soplaa ganglaa vshii tabir maasli, toniaa vdansung vshii tabirin dolii.
0: Tarti chari nyamli kanga tonli jig zichun hudanlang ngang jechirin robshin yuwla. Lorir dema nyekhalgla yenrang libzuwi lignin donchum shibshin yuwla. Tsung hajang zhumbir kapsi, mabjaadang jigchilgla nirkib libzuwi lignin donchum shetabadang. Lorir yungbub gur sayak chiglirga yuwla. Dema namchi fshirud gom gangyang romar gibar hudanlang ga yungbub chotabla. Devi nanga yungbub mawi chamsangla sam machilbi rukchur toptabadang. Chamsim zamtang ngang nyamli ji peji ji langur chobana Gor dewi nambak sarwa shikta jir yuwla. Tondin peji ji gorim chula, nyamli kanyang chonlamar gombaadang marangil korjib shekawi hirkangitang chan yuwa. Rangi ni marangil korjib shekawi nonghigitang chan naang, lanzin huamuyi tongta warsimda chantaf dansong shidi. Dema libzo anamla dihtarag dapu shini, dangur htanibshi maam yuwla. Chimsang nangda mi hirtaggi wabchik shiesangdang, zhonchong chimchong shidi, wabchik sambom charlong lagpo shiong yuwla. Mi rangan chakdab langdi mangchuk shingjir jih nirchil ba fshidang fshibzhin yuwla.
1: Nyingi huncha jimjin jimtum shigi yilngi si. Dewi fshinang yunga jilsanga nambi kandigla. 我们南街，人格。

yang zar tishit khanaw yi kangjin kawi jung gyo san kan chobol han ji ning gong jana bi kan kam de mu ti ta tang na ba zo nyal m tan jo jin ban de na zong jin jang zong nyan chen kang wor ke lu long chen ge ning gong ta tong gong lu rin ji ke ge len zin yin de lang den zin de yang na ba zo zong de gran gong zin yin an na ju jia yin Ade tu panam batin ang glen sendin so nyinang arjin te tsamba ni de mo ke guyo tenang tsamba tong yin na so sung kyi ji sha lang ge tsamba de go ri ja bio tenang ge so sung kyi ji sha lang ge tsamba ni na ge ji so chung ge ge ge so chi she ta ke dang bu de go ri ja bio ni na tenang ge dan xi kan zhen nan so lu ge chung ge gong ho zong chi na ge zong de me ge ja de lo chung ge ge ge de ke ri ya yin Leto panamba jintone gu tenang gu lintsende gu tsamba niwa injina harjin to lorin rambi dangka gu tsamba da gorgi jawyo tenang gu lorin rambi dangka gu tsamba ni nang harjin nyare to ar ngari gorgi dali chawan de lan to chu ta ta temri ke shar gam bu ji na ka to te lorin rambi dangka gu tsamba ni nang shik to yo to panamba gu harjin ti gu den chi chi sum ni ge sum den nga dang ti gu den chi chi sum ni ge sum den chi ti gu den chi chi sum ni ge nga sum ti chi ge ke lma ka pri khora lintsende gu gonzen bara che tong a sang ma ge che che ka pra gu yo Reto panam badina tenang ge sori

Tani chokpa nambag chu warndani chokpa nambag khapar yung menu ga khap thongdek chi chawaz ga khurz ga lop chongzgi. Tani chu lorindambi danka ga nang kubrige kuna ga chawar kan son jina pachan da tawari. Tongmo jina khet zgari ta chokpa zga kubrige kuna ga chawar nga ga chi chikta juhi lop chongzgi juhi. Di jang ga chawar tongmo son jia khet zgari lensana nyang kuna ga chokpa nambag zga akhikte go. Sipi fshargin seru lar ngadu le mo chikni yul. Adomtin samja tgeje yul chakal sepi fyargin sero la ngadu le mu chigni yul adomtin samja tgeje yul chakal de sonjina to atomori tianchini to ga nyo mun sonjina a argni hi shakor ge to azri mangtsi jopa kin chi gjer kirwi ka chi gdang la cha ser ge mangtsi jopa kin chi gjer kirwi ka chi gdang la cha ser ge thomri chi akhi ge ti tani tawanam tawa ngawun maran dona tanga tijigni ta chi tawa ge landi sta jui ti tona rang ge tawa ngaw ge na

0: wala tumuzo wana ti tukula ranga tiki kenyi tanga mara ta zhong zhanggu chi tatsu ni hui cha maa ti tanga ta te zhong zhangma tazi ta kang zhanggu ti tuku ta tiri xawa tanga ni yekar manji shikzi ta xawa kang ri xawa ti tuku zhong tanga yeka rang shiki rangal gani yoka wala xawa zhong tanga yeka yoka ta ti kuku ta hui cha langgu chan damsi shi da tanga zhigi logju ti tuku zhiga zhigi zhuzri nukki
1: Poilongde yekor tatsu ta rikshin sosu gu huishan dutukunda lukor tatsu luktunga lakani kakayin girela chigida gyargane.
0: Tati luktunga lakani ta runga huidun yukzana ngay chanrgi mukhiga, ngay chanrgi huishan dutukunda lukonari zina tituku tati kacha jambazira arana zin. Huidun yukzana ngay rungtun zayi zgin rige dakiya. Rungtun rigu zina rungtun ge shukui huiluk chiki kunari zina tituku ta ngay zgazig sikuna te zgazig shechi yonari. Тавхызын жоқтана рунтэн зген жана чу рунтэн рунтэн де тагуч тазу к ронюн вазу кумо ронюн ичиз к тажу ти дхо тач пуш ки чат ти цон жу жу ки чат кен коне туму гам ге чен тигиж гни чизра на к рунтэн тихин джигу ге рунтэн джису ти ал хожун куну ге та ти ки тэрцэл атум ти ал хожун куну ге ти тасу на кани мо ка тачу рунтэн баз ге инжина чу рунтэн ге хуча за тагуна чу мги кан чанжри ᱟᱛᱟ ᱛᱷᱩᱢᱟᱨᱛᱮᱨᱤ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱡᱚᱝᱛᱟᱱ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱯᱩᱡᱨᱟ ᱱᱤ ᱡᱚᱝᱛᱟᱱ ᱨᱤᱡ ᱱᱤ ᱡᱚᱝᱛᱟᱱ ᱨᱤᱡ ᱪᱟᱛᱛᱟᱝᱤ ᱠᱷᱤᱡᱟ ᱛᱟᱡᱤᱡ ᱜᱩᱱᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱛᱟᱫᱤ ᱛᱮᱪᱮᱛᱮ ᱥᱩᱛᱟ ᱜᱩᱱᱟᱨᱮ ᱛᱮᱪᱮᱛᱮ ᱥᱩᱛᱟ ᱜᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱡᱚ ᱠᱷᱤᱡᱚ ᱡᱚᱜᱡᱱᱟ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱯᱩ ᱱᱫᱮᱜᱮ ᱟ ᱛᱟᱱ ᱢᱟᱱᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱮᱱᱡᱤ ᱤ ᱜᱩᱪ ᱛᱟᱪᱚᱱᱤ ᱛᱮᱯᱠᱤᱱ ᱠᱚᱠᱮ ᱟ ᱛᱷᱤᱡᱩᱨ ᱪᱷᱢᱩᱡ ᱠᱚᱠᱮ ᱜᱩᱢᱟᱡᱤ ᱥᱮᱱᱡᱤ ᱤ ᱜᱩᱪ ᱛᱟᱪᱚ ᱛᱟ ᱚᱠᱮ guma gi ta ke khato chu kare khato chu kare guma ta ni zik shin ri ku na khiz ni jug na ra chu chu la ta ka zung nam jan de ge ri ka zung nam jan de mu zi ri ji te ke ta na ti ma ge ka zung nam jan la ngi te ra kha da yi de tang zi ge kha da yi de tang ta kin gi she ki ka chan di she nu gi gin ta ka o ki ka cha she na de mu zi ri te ji tang to cha ka cha ga ni zga ten de tang zi ge te ge shin ri cha ni chi ki shin ri cha ngi ta ra la shang zgni ka zung nam jan tong tong da tungtung na ngi tiki tira shindrichi. O ta tiki tita rungi tatsi inari. Tatsi kung kuna shagi. Ta di tatsi kung kuwa ki. Hui zin jugzana zikuna shimjidga chonjina la. Ta ola shindriti dhukhu chiki iku ki. Zi zomba pu tukchan anigin di dhukhu shindri chiki iyo ki. Tihta ju. Tiki henshe ni ka chizirizna. Ya ti mari. Ngi rungtangi chizirizna. Rungtangi nangton zizita guwa. Nga rungtang shinjikba zgin. Ta rungrang zoki. Rungrang di dhukhu. Rungrung tukchen zhukwe, rungrung tukchen dhe dhukwe chitukun dhumuz ghtan wukwe, jekhen dhige chitukun dhumuz ghtan wukwe, o ti tanduna, ti tanduna, ta tagunna, ti suwa zhukwe, ti suwa zhukwe zhukwe nara, nangton ti suwa zhukwe, ti kya ti da cikti suwa zhukwe, ki kya josha wukwa, josha ki ton ti suwa zhukwe, josha ki ton ti suwa zhukwe, ta zhukwa, o digin dhumuz chizga shi gudang nara, chitukun digi nangin, digi kachan dheh teni dhetan zhukwe, Se joshan deteni detanzga ta chitsukunan ne netun demozg shuntanzga yangmana chitsukunan ne tawakin demogi lurjizg yukkaz gungu ta kikhi demogiz gungara tegi chetta rungta shinjig bazgina kitgi shetzi ta ronyung bazgina zgungara rungta dedogo ronyung bazgina ta chitti moti tsukma chirtangnari teni tsukma chirtangnari ta chu chizarezan ta digin guni o ta tamjitsgira tamjit digin guni o ta minan dedogun tiritin deo ta narin deo ta digi jignin deo tsungsg Tegi zhignen di chizgi chinang doli chiong tosg. Ta chi di ta ronyung gira, chi pui chili zgun ra. Ola ta tegi tashgu. Ta zhungtan zi chunjina tumuzri.
1: Zhi zhi. Ta tani gan lagtao chunjina zhungtum tang jiwa yul nung huilguyan hacha maa yu kir. Di hanchi karang nga tsik nga huicha lagu nung nani chi manghi nan zhu gang kisi wa kir.
0: Ta nga shirgi nga huicha manghi zhungtan maari. Nga zhungtan nga zhungtan na gagi. Rungtan na gagi la, nga rungtan lagnu ta, nga rungtan te chizgishya lagzu zana, ta tachan nga nafshe kunu nga tafsigi tukni ti yizgu nara. Zomba punde tafsigi zhagi, tafsigi zhadan, te rungtan te titan nari. Nga tafsigi mshagi, de zomba punde ta tafsigi a yunga kuzhugi. Yunga kuzhugi na ki josha te tukwa, chu rungi josha te tukwa, chingto yung samanju ga. Rungi josha zangzhigu na te chingto yung samanju na mara. Ki josha ki tsiki te tukwa, ta tsika nyunga kuzhukuna, ta ki nrita nyunga kuzhukuna, ta tete, dina mendoke, ta mahti nari, mahti nari. Ta nrita sarwa kuzhukuna, oka tete, nrita sarwa kuzhukuna, shiki yukwaan trishukuna, ta tsikichiki nana chukwe, kete, tiyo, kakirgi zi, shindrizgina tsikichiki shindri yizhukuna, oka, tsikichiki shindri yizhukuna, tumu ge, tatsa chen, tumu,

0: tsomba pumo yoke. Tana tigi tatsa ti kujugu chata znamde ngi dungtang nangtong ti tukho ngi suji nima rangi taguji tatsa. Dungtang tsanja na tumbo ziyan. Ta rangi huicha taguji tatsa zgunara. Huicha tashuk ti tukho ta ngonshun kiwa gi tashuk ti tukho la zayi zgi tinyong yo. Terijgini ta rangi gigena sukwan digila zi ti huicha tashuk tumo ti sheli zgunara. Chata shuk tumo sheli tigila inyongwa. Huizun yukzuna, tukanchi chinima tsonjuna, huijaga shivni eratiya wanski. Tonsan jigmu tukhu ti tanzhi, jiki te ti tanzhi, jigdum chiki yishku te ti tanzhi. Tegizina tiga nga nati, tegizina tiga nga nati, tumu tashukzi yozi, tiga sungi. Kakirgi chara, tsiktuna ga inigata gunivli nga mashi lojong si yuwa. Huija tasu tumu yo. Gunivli nga matki, huija za tagu nga gunivli nga matki, azu huya lukurazi na. Aditi huya lukumanzgu, huija lojong si yuwa. Ta huija shiga ti tangzi tatu ni, huija muazi tatu, huija ujala ti tangu gochu nu. Tiga nangta chisrazi na. Achugi tondi tuku chisra tsika gin zangu gazi. Tsika mahi na tondi tuku mahi ga. Ta tsikti, khisung na tsikti aluwa wala na tondi. Ta chu sawi shi khinyu ga. Tiga zgini ta aluwa nzinyu di. Tsika luwa nzinyu. Tsika luwa zangu na tondi kshoni khinyu ga. Ta chu ghanan kaki tsikti aluwa nzinyu gi. Tamu gu khuilu gi. Gen yozgu. Ta kakirgi tsikti luwa mayon na chukwe. Tondi tuku ta sawu zga luwa yung tozgay. Ta tsikhi ajgini rungi aluwa walgna walgna rungi maungna tondi kiya zungzgun nari. Tsikhi tondi nigan zin tatogna qarabiri. Tsikhi tondi nigan zin matkina tsikhi zin juhtu. Tsikhi zungtang zgay. Tsikhi zungtangna tondi shurni yunga. Tsikhi zin matana ta tondi rungi zungatong. Ta tigi nang tondi zungatong da ta tondi tsikhi zin zin qasagim. Tsikhi tiga luwa zungu. Tondi tukul sana zungato la tondi la digi nang di fshekun nari yazi tukken tukna digi tsikhi fshekun nuk tsikhi mu kina la tondi kini yuga zi. Tiga huicha ta sugi tumo maa yoz gugi. Ta nga ranga zonji na ngi paichir ta lhojunga rang zin shi iti na huicha maa la tiga iti ni ma. Huicha maa la zgu nara. Huicha dindi waki ta kakir zugi zangkur chiga huicha chiga ta gu nara nara ta tumo yoko mo. Kshiki huja mua tili, ta huja rirgir tong tong niga tiki kankun ti yoke. Ta nga chonji na karchikte chik tini. Karchikte tini, tiki josha suu ti huja ti, josha suu ti chizgiri ti chik tini. Huja aranga kshiki ginku menu zgu nar, ginku menu ta aranga ngayorita ta magunu ti ane tiki chik tini tanzgi. Ti chik shiki shikini. Tiki hanchani ta chizgiri zina, ta huja nguma chiga gugi. Tandi tukho gugu, ta sawaagi huichazga rizi zina. Huichan zhugu na sanchuwaagi, sanchuwaa inzi na chugi, yigi zindrugu na sanchuwaa higu ga, tganjigi higu ga. Tini ata ngivarta jangi zgu nara, ta tartayna la taron jangi da nara. Tartayna taron jangi santaqi huichate ti zgu nara. Ti marti na, ta chugi zhambagi latun la numundi laka ni, ara dacho kuchu tatsu na chu tina la. Ti sunge nanzhaki ke la suna ta dacho matini zgu nara. Dacho matini ki ta tumu tonduk ta mwanshontung ka wazo, nrigu chu tatsu, lakla ngigi nang ta nrigu chu tumu mwanshontung. Ti gish jangi chisira zina, simtiklan diya ngi chisira zina, ta ki samat avashi. Ta chu huicha ningu zhigi, tiga zhigtan zhigi, konji kachikari nani chikdili, yang konji kachikari, ta gunivli ngamat ki ta ta gudon mar ante kor cha shashali sunla nomu de makina sunta rimas sumta ke dang tge chik tiliz gunra tge chik sheri tarang gi tge zamat tinsin sagu ka ne ne se de tan zge lo sa se tge zge ama zge tyan ng tge ken se zgni ya
1: je de gan la ta karzon tereng na jun shot son gi na ji na jun mang she ki gi hu chen de gi tin na ra gi hu cha ta jo ka shum de ka kun de ta tin na ra gi ta te ya chi jo mo khim ni gan da tan na ra ji Мэн шэхэгэ сэг нэмуз гэ тагян шаг сэркэл. Тэмүү нэ тэнам шаг юхк.
0: Та ты шэхэ шэ камуз рэ. Ты шэ камуз рэ. Та азун ди шаваг ярэнгэ цуаги нэтун зэрэ. Цуаги нэтун зэрэ. Та чэргэ чу вола сонжна. Та вуки таги хуанжургэ цутэнгэ. Цутэнгэ цу та нурлэгсэн. Тэгэжгэнэ шэнсазгэ. Цунлизг тмузун дэмэка, чисани тмусым дэмэки. Чисани тмусым дэмэки, та тангмазу цунжина, та пэчир игман вара, на. Ола игман вара, игиэтэнэ дэ танжгэ цуар окуны тму, хонгэ нюнги. Та чиргэ чугэ нэ дэдэху чицхгэ нивэзэр, чицхгэ нивэ нэ дэху ачу гарзгэ калу джиртэнэ мари, калу джиртэнэ, чицхгэ нивэ тэнэ,

Pakistan shenjil bu yin zhen ci ba an de la bi ji ci ni nin yin ding je sarung lu bi ne lun chung di tang tan dun Pakistan ji ma ta da America dang yi lung war ji ji mu la gen de tong ji yin la kya bir de hor mu zu chung ga na dun su wu tal ma ta da ba sun she jin bir ma sil shu ni ji ji mu har su she bir ri wa shi u ser an de la bi ji she ji ni hun America dang yi lung war ji ni bu ha lin za zhe de song yang Pakistan shugji shinji ji tabla deni na dun tuchu she bir riwa shi yo. Amerika tang yilang shugni ji jimul shendu yo na Pakistan shugji shiwi jimul har su she bir rugrim she bi jadig shi yo ser.

0: chal shtol shtom bi gazgishnin mali ba chevshin charvi ngom tsar shtogjul jen
1: qalang kir shtoki huawin tumur bkan ngom bir xalvi dungi gamdar nyen
2: shekir melung

0: 야 년이비 조금 청청소 정말그 나 차가릉이 십대년 요라 다나치 슈니 나 총시비 가스크 산총 동우 티바가 찍는 아시가 보자림그 당리일 고디요노가 나스터마라 시중 가총 하시는 주일 조금 청청 정말그잉 세모 펩고고니 나스터마라 시중들까 년쇼라 쇼니 인지나 삼직 요콰리 땅이 나스터마라 시중의 정말그는 나치 고고노가 삽샤라 스토고노가 내리 차스가 조크요크 디시와 삼직 요콰즈 통고 아리 다나치 나스마가 홍월말란디가 나스터마가 년주일 Tana tuku chong chong tsang maa ge xip ten yun zha a naa tam dee ta xi ge nian ji yu na zi yin go.
1: Nguan chi ziga huan bu zi kishila zi ra me bu zi kishila nyam ge suk zi song zi. Lor ji ga cha wa che bu zwa pong yu ge niga nyam kwe drak kong zi ka naa zi wda na ra darong nyu shi ka luen bai tong yu ge me bu shili huan bu shili ta shai chung. Kyu yu wa su na gila cari je jo na. Nga tsukwaan da loen bazi dhida nga kwenji menyu ga Nga yara chakunga hua ching zhugzina chukwa dhab zi suni Kwenbi shili chukwa zini mebu shili yara chakunga hua zhugzina Chawa wapku wapka jechi ra jechi nyu ga Kwenbu shili liyong zhugwa loen bai tang zi Shiru kanyi ka yuwa sondi Adewa naga nyerke Shiye nyiga chiga loen bai zhugwa Chiga loen bai nyu merge Mebu shili ga Kwenbu shili ayo ku tang zi nyu Huyen buka mei buka shi langi nai tangai. Chuo luen bai mei ka, nga shi luen bai zhukwa tashki nai dhab zi suni. Chawan ba kunyuwa ni tsir ka tangmo, yara huyen buka shi tangzi. Huyen buka shu langi nai tangai. Ha, nga chuo tamu nyuwa ngi zika kia. Da chuo suwa ki kakang kuwa rungu maschika na jabja ya chiri wana da chua hu. Chi tamu zaymo nga chuo shira sasa nda yung sa mei dhab zi tangzi. Mei buka shi la. Nga ki tamu zana ma gu, ki tamu yuwa na kura ma nyo nga, da huyen bi soto ka dom tong nga ra. Ni don tong si a du dong bu nga ma zga a je u zga nga kwa tong zi a je u ti nyen nga ge me bu shi la zong tong e chu da ma du me sa chan de ong de chi de zi nyu me bu shi li nga nga chu huen bu zen zi de tong e ki kha kong kwa mu ma chi na ja bia ja chu nu chu a khu se ga ni ki de mu zan na ma gu de mu zong nyu gu ra ma nyu ge da nga du me u de zi nyu a je u ge Chi san tong la yig yig zi xe tong, yig htu ka na zan ting ka dong zon yu ka san ma nya chi zon. Chu ka tong na gong wa chi ka nya tong na, nga ki yin zui kong nang xo tong mo sa gan chi ka da zi zi. Me bu shi li san tong yig yig zi tong, htu ka zan ting dong wo sa nya go son zi. Ya nan jo zi la sa ni ya du zi lang ya rin ka ya lo ji chong son zi da zi wa son zi. Zan ting dong wo sa xe tong di, ku ka si ma ya ta nya chi di tong na nya ta sa na zon yu ko tong jira. Rita nangka shira suna huwenbi san zhugun yuwa, da kani khina chigirin, dodi ya lojiya nyingu zhigin, nya tangzin. Naamu gongziga, tsir tsub zara nyamga, simbun gorga ziga, oloyenbu zi chi lungu shaychua. Nga lukwa nangka sirga tirma chachikundara, angu tirma chachikundara, chikga tirma chachikundara chu, ajo ushimu nguwa kori, da tanga khatsuwa khatsuwa, chikatsuwa chikatsuwa, ritsuwa ritsuwa dana, ajo ushimu chirga chonyo munchika, angina tina jiga ujo, da zinyu. Me bu shi li kosong, ori ma tsen ten tong uhtak ka song, zhe yi ten zi. Yang sen bu tui lan bu te shay chua. Derang jau zang nye kya shi me nyu ga, da jau shi mo chun jib kan jiu zan han jiu nyu. Me bu shi li aranga lo ji yu nyu, aig tang chik, sen bu gu lukwa sim jia tong nyu ga. Sen bu gar song cha ma lao song zi. Sa ngu lukwa chik ka nang na, sir ga thir ma cha chiga, chik ka nang na, ngu thir ma cha chiga. Chik ka nang na, chik ka thir ma cha chiga zi. Sir ga thir ma cha chiga ta, nying go zhig tang ay. Ngu thirma cha chikuta ga zhong yuwa nan tangay. Chika thirma cha chikuta kango zhigay ni tangzi. Xi nying kar nima khari, ari ma thirma sanpa ori ma di tangay, jawu zangay wosongzi. Jawu zangay san tong jiga jiga zangay. Ki gan zui kang na ki tamu saga zongdi. Jawu zangay zui kang na ki tamu zang menyu xini. Shiran jawdi zawdi, jawi. Lama rinpo chi, da chi nga chitka ma shikta uga. Nga chitka ma zongda khina khima tukka, suna suma tukka, da chikari da zi suni. Me buku shili, nga lama zime zi chikin shen nara yawu maa luma zambu uli shimu uzum kanga chili usung zi. Shili sungi, sirga thirma chashiku tira, ngu thirma chashiku, chika thirma chashiku tachu aramni langi datangi, nguwa kuri khatsuwa khatsuwa khatsuwa khatsuwa, ritsuwa ritsuwa zi suni, yawu shimu ni chikso ni manzik, ngina tina jiga usung zi. Yawu shimu di shakyo, nga jikting kanda katsana jodi shira lezun chuin, tachu kanga suna nga chuzade jik dhazi suni. me bu shili nga tar ngo chu khoin bu ten ti ki ka khum war mo mo chkna jab ja ja chu on zu swa khu zu ngi ki to mo ma ni na shran jo sa me nyu ga da chu ngo da to ma de ngi ni ne ga ta nga chu chran ju de ni yang ki to mo ta ga u so zu su su ngu nga ma xie thong zu na ra zu ngi na tar gi ma ru lu ngi ya gi na ya lu ngi ni ma ha gi na ma la lu ngi to mo zu ngi ru za ara na shi zu ngi Again, Muse, Kana, so Matrizamra, Minazaka. Muyk, Chit, Chupunium, such unto young Sazanama, the simple you second tuner. Dog, simple joke, the castle, and look was in Tedenton. That wouldn't I remember chill on the two Sajorata, is it? May push it at you. Not there are simple joke and decone. That was simple look was young and the visuni. Young simple, the search of the Ranyan Galembo the chili. A go starting the transgimina. Chiman jo ama ga mu chhu zip gnyu de ni yang gnyu yang me pu shi ren ge lo ji don teng go sha de khs ga su ni sim bu go ta shi cha de sa cha yeb shu de a da zi ge kang su zi me pu shi de a re ma rem ge thir ma ra ka lo ng ama ga mu tin go ko su ni ama ga mu de a ja u zung ge shi mu ta ra zhu su mi zi ge du ya zi ge je chung a wo su de a ga mu ge a ta chi chhu ni ka a re ma shi ra me lan ju de zi su ni me pu shi de nga to jum ni nga nga chu khoim bu zaka ki kha kong thwa lu mas kna jab ja ja chu na swa khun tsen tsu na ngi to mo ma ni na shan jo sa ma ta chu jo de ta ni su ni ama ga mu ti sha chu nga ying ma tu hai ka ki thna zin da ta nga mei lan jong de to ni nga mei sim bu de jang pha ga bu na chi ki to mo zu tai ni na ma ta nga chu ki to mo thna chu ko ni thak tong zin ki thni de la ga che re ama ga mu ta shu ngi ji ja u tsa nga so ngi Ranga Vishgan de Chudun Shimukta Ranga Chumali, Sacha, Shira Ranga Pella, Shiru Sunzir. Ki Kakungut, Shira Sunga, Huembu, Shimburi, Huembi, Lagurka Dine. Ni Mepu Shilandi, Zanun in Laga Mundon, you are in Buchi, the Chakuzia, Chesna. Then Shilanda Masina, Niskan, Arangera Sanjuko, as she go by the tender, the new Lagayong Empasaka. Do Hana Chitakan Sentinel. There, Riki Jamato, Zongis in the matter. だぞまつのしょこちゃぱよだぜとんだくたぞんとんまだてりたけさたなちんちなちゃしゃきょのまだぜやほんぼくめぷしれてへやんせんずとんよくめぷしれせんでしらそんえあんがちょまれあまがえもにがしゃてあまがみうんてきめかちょんしたんでしょなそんだたがなっさんだろそんだたなっさんだごてきたがまてぱじょとんがにくつまだらろちぐにやるぎせ sudo ma tuwa shona shona da chu nyang chik che gu khana ma tu cha ra de ra de chu khana ga a cha ma ku tu chi ta kang sma zung tu na a cha gu dung chi chi ta kang sma zung mu ta da zi tang zi yang

0: 만저 작심 김종콩나 최속 김종콩 등 등독 김종콩 어디 실 김종콩인다 나초 탐문가 파시 임비 나치 냠다 흥심 김종콩 송휴 등 즉진 젤
1: Чалштулштуун би газгышнын мали ба Жавшин чарви ингом цараштугжулжэн
2: Каланкэрштуки хуавин тунрбэкэн Мумбрхсалви адунгэмдэрэнэн Хэхкэрмэлун
1: ཁྱི ཁེ་ཁང་ ཆེམོ་ དོང་ཁར་ ལོ་བཟང་ ཆན་དེ་ ཆུག་ ཆམ་པི ཉེན་ག་ལན་ཅིག་ ཚལ་ ཚིག་ཅིན་ རིག་པི གོང་ཅིལ་ ཅིབི ལེགནི་པི དོང་ཅིན་ ཚོང་ག་ མན་ཐ་དེ་ གོ་ཅིག་ཤིོ་པི ནམ་པ་ཅི་ སེན་ཤི་ནང་ཤོ ཆེ་ཅིལ་ནང་ཁན རགེགེན་ ཆེམོ་ གར་ཅ་ཡན་
3: ཡ་ གོ་ཏམ་ དེ་དང་ ཐམ་པི ཚན་ཅི་ ཧར་ཇོ་ལ་ ཨོང་ཁ་ཡ་གə ཨ་དཅ་ ཨ་རང་ཅིན་ ཏམ་ར་ ཅུར་ ཐམ་ཅིལ་ ཏག་ཤིལ་ ཚལ་མིན་ རོ་ཡེ ཡེ་སབ་ ལོ་ཁར་ཤ་པི་ ཆུན་ Tishi ti labzhi arambaji la tembrishi. Tandara adeshzi aranjini tembrishir tamchil tixi kundukhu ti tembrishir tamchil tixil zi ukumu. Tixil suku ti kawa di tixil chi chab kanyi nga zi kwa tixil tixi nirmu. Ti zi kwa kanga aranjini tixir wa zi na adeshzi aranjini tixir wa. Tembrish tamchil pu zi kwa tixir shi chi. Ta adeshzi aranjini chi. O tezi kuk. Tichan dinon nizko lakshil ta jayi xungarib tawari, lukhur shayapa. Lukhur shayapa dukhu diya, diya adusti gini nizko aranjin chay, kunji nizko nyomung tatak sivar shachina nizko lakshil dukhu diya nirmu. Tigata nizko dinika nizko tunji guri jay nizhi, adusti gini aranjin chay, chama tatak nizko chawas gunuka, takhwas gunuka, diya nyomung yi nizko chama tatak nizko tagi tarwi lala nizko jashil dukhu diya lakshil yungu nizhi. Ya, arang kini nasi kuat, dusti kah rancin tu curi arang kini liu keting kini nasi kuat dia, cuma thamci takhur sih cikku, di chain, dua hilah selawat, tan nasi kuat cangcip la sukan dia, jamnya nasi kuat dua thamci, cie cawak kah rancin tu curi aja na, nyamung ini nasi kuat cahdung kah curi aja kuat, lakhur sih apa tu kundi nasi kuat cuma mepi, dusti kah rancin tu curi ini nasi kuat lakshin tu kundi, sungai, tan dua thamci kah hil tu kundi, xawa, gadi re palwa, tejuk, ya. Tichon nyo zuko cawa chanla, adusti ga rangshin tu chirvi nyo zuko takshil chi di chab di ga laka nyo zuko yunga semchin tatak nyo zuko liwun dukhun di xivar shiapa, dezi guk. Dezi guk ta lukhar shiapi chui na tui shi di zile. Ya ta lakshik nyo zuko di xorib ka jayi xung dukhun di nyo zuko di arang ga jimwa shi li, chapi ga zili rinpa shing ga ta, di kanga tengu ga zina, ajla tembrishi tizila ta de arghchi kha me nazu ku ga ajla ta de ajay lakshil o habji ni nazu ku habji jin ni nazu ku arin bajing ta arang senjla ni nazu ku khta tembrishi wa ji o te tur ku ko ku de arghchi kha a devjing ga karnji narvi chudnu umi jin aram jin na varm khang tag thong cham chi Shamdana shimi changta ramniwi nambar lewa aruchila nyungar som tuzhiyuk. Ya ta karshang ziwa ngarvi chitang dambaj umi junzi ta di nina zukwa namatang kena varimchi khung niga nina zukwa shakukumu. Ta varimchi khungi nina zukwa varimchi khungi nina zukwa hakti karwa tang nina zukwa ziwa ngarvi nina zukwa aruchitang damba. O tamu yinzi. Ya nama ina ra tiri nami nyo zi kuwaan di nambar dinong la nyaz ko ruchi tong dan bi nyaz ko ndi akashang zivi ndi la ngarma chuchi tong dan ba uma ge nyaz ko jin do khu tin nyaz ko ndi arab tin zamba ndi warim chi khung ge ngala nyaz ko kan jing ge nyaz ko zamba ndi umi jin zi tikwa dinong ne nyaz ko garu im ba de nyaz ko ku warim chi khindi ya ti thonga cham chi sham din jivi Jeng tu zita ni nazu ka sham dun chiwa na arang ka sham si tang tambi ni nazu ka chiwa mai mji jeng kala ni bi nambrin tu khundi le wapi ta aru chil nyawar sam su gunu ka arang shik pa ni nazu ka mai jeng ki nazu ka ni nama tu khundi ga shok tu khundi ya wapi wapa arang chikwe shoka ni nazu ka wamanu damozga shawa di gamin di chwa ni nazu ka arang shik pi ni nazu ka tangwa bap gunu tumuzaku shawa nirang zuko mungalawa tia hanchini jari janchi nangsi angawa gali li chin jirwaari kuni nirang zuko andi shawa galwa mambaz manongni nirang zuko andi gali li chin chui jari shawa galwi li chin jirwi jin chalji sosuru datan kangrungi jari orungi chaychi chiga jarni Tariyang chai chui didam chi chai zhi nipu tiga shawang gawa anyi nyamta shongartan bashki ginti zi. Ta chai zhi su su zi ngu gumu. Datum niga nina zikwa kangrong ngu ni nina zikwa jari datang chai chui nina zikwa chiga jari.

아라는 칼아찬트 퍼땅을 한 답드는 린드 컴니 살아루 야 다 데나서 고가데 아롱기 흐청 로슈고 담바이 촘을 정을 조비 니근텐친 다 드질린이라서 고가 아 조르진이라서 고한 다등 디트로이트라서 고가 디 샤니가 Di dabdan sukunu kanchana sukunu, dabdan sukunu shalanchu kukumu, dabdan lindaka kumini salasung sukunu kukunga shalanchana kukukuk. Tegli shasunguna ta, di nukunan jana sukua, anjiga ala kaa tengungunan zina, di alungha jana sukua tengungun, dala alungha tengungun shi. Tuta shalanchana sukua alungha tengungun shi. Ya, da di damu gitangdala jana sukua di shukudu tangdamba indari, di shaa gitangdala jana sukua shukudu tangdamba indari. Ya, chukumila chungurin ruya zi. Ndruvi nyikin chen daa zi la, daa panchum tu nyan zuka chachuk mela di chengmur nyan zuka ndruvi nyikin chen daa zi, nyikin chen daa yana chengmur yin gugumu. Ya shaa nala nyan zuka chukpu mayin ba, daa chengmur nyan zuka pari nyan zuka jugunu, dhe nyan zuka gugu. Daa raayon kala chen tu parawa tang lani tiks guka, daa nyikin chen nyan zuka varnanga nyan zuka hungnu, kala hungwa, dhe nyan zuka di chen tu parawa yindari, shaa yon nyan zuka chen tu parawa yindari. Tidang lanchikto dabdan lindag kamini salamungzi. Taan dabdan sikuna jinazukwaan di ganmu fshari. Fshad khutiga rangi jinazukwa da liu tukhuti da kami da salamungzi zi. Taan di da pangay jinazukwaan di shan jinazukwa salamungtungu tamo jinazukwa. Ya chanta jinazukwa prawatang salamungwa sikunaka niga di shawa jinazukwaan galwa zi tanzikwa. Jirvi janchi nangsi chukpa ngiwa janchi jirwa zi. Nikra jariyang kaabtun ndara ngivarayang jukhtun na ngichina jariyasi. Jarjig tsukhti shchirna tona nikra jukhpi kaba yuol channgs. Kaabsa wapi jariyil tiga maa ngisa miwa tiga jariyil jantag manjig parhtoan baashiga yintiis kuk. Yaa, taa jorju ganyanazuka tsukhti khuti shchirtanga tona niga ganyanazuka jukhniga kaabta mozo yuonala. Kaabab kain jina zhukuga jari tukhu tiga mung angisa mamie tiga jina zhukuga jari zhia zhantaga jina zhukuga manji khatan baatab. Dambuzgata jina zhukuga di ngiwa chanchi jarwaazi. Ti kutun chi khurjula sawaagin nana shachwa. Rat nila nahta khasi. Jinila na chupu nil mung nana marangal naasi. Dānam lā nā āniwā yīn zhī. Tān tīgā nāng gōngmū gu cik gāng zhū nā zhū kua nōr dā gu, cik gāng tōng gu gāng zhū, ārā chā nī lā tīg zhā tōng. Nī lā zhū gā, lā zhū gā tōng gā, tā nā chā khā zhīla nā zhū kua kā nā chāng zhīla ngā lā kūr shikā shukunā, ā jū kā nā zhū kua dī mā kā nā zhū kua mū gu gā. Tā lā kūr dhū mū. Tā kā nā zhū kua dī mā gā lā cī tīgā lā, sā gā lā cī tīgā nā bā āniwā nā zhī. Tā shiwā tī kūtū nā nātung khā shīvī dāna shchirnā simchī gāl shī sōr simchī lī gāvī ārātī shī tukhā shīk tāng zī yuk. Rātī nā zhukā shī tukhā. Tā nātung khā sīgūnu kā nā zhukā ndī sōr mū simchī tāmbā lī nā zhukā gāvā tī zhī. Sōr mū simchī tāmbā lī gāvī nā zhukā ārātī shī tukhā zhukā zhī. Chūvā lā ng jukpā lī ārātī nilā, rātī nilā Nirti khaa shiwa yopri ngi chiisi. Chuaad khutila nina zhukwaan jukula. Arati kukhaan nina zhukwaan di nirti khaa zili nina zhukwaan tehtirgi nina zhukwaan jugunu nina zhukwaan ngi di jugun ngiwaari isi. Jawundana chuaa mela chang ngangchina jambi chuaa shiwi tonti jukhi jimtsin mela tizindari. Taa kumi nina zhukwaan yiki di nirti khaa sukunu kata kukhaan chuaa la yon jugaat kizyondarimu. Jauh ke jenah jenah tu kau ngaji lalun jam bahnu ke tua suku nu kena tu kau tuan tu kote jenah tu kau minjuk ke tu si. Tersen tu wata tashiwa cukup tu jitang si. Semjil lalun mandawi cukup ni ka ajarah rongyang. Jauh tu nene semjil cukup tu cina mandi jin jila dati jupringi sot tu si le. Ta jin jila nene cukup ni le tu si nere. Ta jin jila jenah tu kau cukup tu jenah tu kau dambari. Adambar tala, jau waka shungu jina zukwa semjil chukpo zindala jukujuan jukula jau kuwa rungi jina zukwa semjil te chukpo mamba zhungtang inugu jina zukwa di yung jau la manjuku jila jina zukwa jikrishabazi.
야

ali jo banaba kap tong de yang xie de ge tang chen ni lo de ge wang zhen zhen de bi jo ba de yo na ti da ta ni de ti ge den chi ge sum ni ge sum den nga dang ti ge den chi ge sum ni ge sum den zhe ge ke ma ka pre ho ra len chen de gen guan zhen ba ra che tong a chang ma ge jie zhe ge ka pre gu yo na de leng ge lung dian bi dang ka ge chan ba ni nang an ha ji ni le zhe wa ga li ko de ge da li zhe wa de len to zhe da de tim de ge yu xia gan bu ju yi ti na ka to de lung dian bi dang ka ge chan ba ni nang xi zhe yu zhong ban ba zu ge yang ni gong ni xian nu ge ka pre ng zheng de nan ba ge ke le ma ka pre ho ra a chen nan ba le ji jia no ba zu ge de yi ke le na chen nan ba ka pre gu yo ne ge zu zhe wa ng ou de len ta win de song na xia gan tong ra zhe wa zhe len to song na xia gan ni wa zhe wa xi ma len to song na xia gan sen ba ji yo

Tani chokpa nambag chu warndani chokpur nambag khapar yung menu ga khap thongdeg chi chawaz ga khurz ga lop chongzgi. Tani chu lorin dambi danka ga nang kubrge kuna ga chawar kan son jina pachan da tawari. Tongmo jina khet zgari ta chokpoz ga kubrge jawa nga chawar nga ga chi chikta juhi lop chongzgi juhi. Di jang ga chawar tongmo son jia khet zgari lensana nyanggo nga chokpa nambag zuga akhikitego. Sipi fshargan seru lar nga ju le mu chikni yul. Adomtin samja tgeje yul chakal sepi fyargin sero la nga du le mu chigni yul adomtin samja tgeje yul chakal de sonjina to adomori tianchini to ga nyo mun sonjina argni hi shakor gato asri mangtsi jopa kin chigjir kirwi kai ki gdang la chas

0: 잠릉 르그비 콰양스 테르비 까르마 오체
1: 체당 아유 심코나겐 비 치르크 드가젠
0: 알랑둥 잠릉 게지
1: 아망 투르 흐테름 근거 스노 카난지 비 메토 친보
0: 원본 신진 겐지 히르블린 비비 아니 좀마랑무
1: 알랑둥 잠릉 르젠지
2: 자스 뎀비냔 콘족보남바 체초디므이나 탕데야 랑종 잠능거 젠치치비레첸능 나치 체남라 동왈 하홀르 자치셰피 잠능 기서 제비에 종 종능 스비그나 종 동하므비 게정시샤바지그 소시바 멘테테 통지임비 체치 티터셈버 르가스시
3: 그건 토르질가 남시 따까완다 넘콰티 조모글라마 찌르르야 론잡러여시 딱드토리 그스르지세모르가와 찌르야 누구시치체로단치르가리 말라스타마치그니 소모찌르르야 나콘히르세모타르고라스 The latin ote cordial chirilaya. Ula sapachaki taya jiri. Yagaru shochin jandi chirilaya. Dasa pia la taha buri. Ergoyam di tanga yada chindaya. Daya nukayam so tashi mori Yang lami panja namda chindaya Harata largam bo ta huarari Tukari chortan yanda chindaya Yang damji ganyan chen ta tanglari Argun argun sala honda chindaya. Da shang gaglam so ta shi mori. Gang karu lakam shanda chindaya. Da song samtan ta gongzongri. Khaye mo hi chong chilanda chindaya. The Lord of Gala Tan Quadri Gung Hitchamantle Pondi Chiraya The Hotahala Takan Zori Manigamu Melotinda Chindaya The Sanga Kara Tachu Muri Yang shir mir jian zi ngum da chin de ya. Da kung wu kung tzan ta ti mo ri. Xia ti ti shu gu du jian da chin de ya. Da shu gu tzan chakr ta ka ro ri. Arir jiap shin tla jian da chin de ya. Da la chin rava tag nyan buri Gung oyem di lo la chin da chin da ya Da yan bu yar chib tag zong uri Ya ta yir ga maru chin na ya Rama gu nori tag yav dan da Yang na khun zan ba la wa chi ri la ya. ཨ་ཁ་རོ་པ་མ་ད་པོ་དང་དེ་ཤ་མ་དེ་ཅུ་པ་ཀར་ཅི་རེ་ཡ་ཤ་ཡ་མི་གོམ་ཅན་ད་ཅི་དང་དེ་ནབ་ཀོ་རང་དེ་ལ་ཅི་ཚན་བུ་ཅི་རེ་ཡ་ ཨ་རང་སིར་ང་རང་ད་ཤ་དང་དེ་ Siang anam ra zan jir jiao jiri le ya. Galar si bin jodun ta jib sari. Siang da di chi lar jir sa jiri le ya. Yaga si wu shir ti ta shan jan de. Yama su kag yag la sir wu jiri le ya. Yama ta ni khar ti ta shu la zi. Yama zhung chi za lam shan zha jing de ya. Kharan do la rang mu ta rar jil re. Hui am ni mar chin la pum ra jing de ya. Kalan thor ji lak chen kar ta shan van zha. Sāgāmāyīlān tōngvā kāna mūlū jīndāyā. Ārjāng tāng tāng sāyū tā chāmbāndā. Nāndab shūn sāvrū pārzī jīlāyā. Ārgūng hōmbū kāvlā tā chāndāndā. Yāng tōchīn tākūr jāmū jīrīlā.

yanga ma chiwa rangha mu kungu jirila ya. Ya ta ni khalu ta shu lang zi. Ya kumara san cha shu nda chi wo ya. Ya jamdu kankar tan cho jilari. Ya tong sang na la shan da chinda ya. Dagni chu chagla ta ka ro re. Tartagni ta nga jiga nda chinda ya. Ya nab jis taga mu tartagni nga re. Gaya me long ta nga long da chi wo ya. Dagni anjil sangvi tagni nco re. Rwadn kwaala shanda chinda ya. Dararsi nora tarpan samre. Kalong maru rjil shanda chira ya. Ya zangulun donkam tarkar jilare. Ola samur gangalar chirila ya. Harar tam chukur gunga tazin randu. Yang xing tadim ju pop zhong chirila ya. Yang chakar zung la zin rao. Yang xini ra zar zung gu chirila ya. Chakar uk tong gu ta xiam randu. The jayig nam zul karu chirila ya. La nantam nyam jig ta jin da wu. The wun kum kandu mbam zung chirila ya. Yung la jil ghanama ta xiam dhanda. Yung cham jinam lor gyer yung chirila ya. Yang ten tsuk zhe la ta kun dhan dhe. Yang tun ju la la rog nyan bu chir le ya. Dhe sa mu li la ta kun dhan dhe. Yang za yi jah mu rab shi chir le ya. Kang gar wu khe che ta bam zang dha. The sigil mayun la chexum chirila ya. Tata ni yang chiri nam la zi. Yang gati khalar yang da chinda ya. Na lo namar dali tarar jilari. Kang karu kardor gagdi chinda ya. Da thangga mani ta kongla re. Da ra chungur za la longda chi wo ya. Da namga amni tandar jil re. Da la mingya la chinda chinda ya. Da namga jya chin ta chub jil re. Yang nore chala siam da chingda ya. Da gandam kumo tara chari. Yang zaymag nababak siam da chingda ya. Da gastung khumbo tar jarab sal. Siya chungchun kala dong da chingda ya. Yang masir dorki ta tam tori. Kanam humbu karachin pganda chinda ya. Da chayi mgato tar ya mori. Rung kambar zahala jangda chinda ya.
Yeah.

ara arjam chugrim bo chet tgarat jeni ta khi stgji ke ari khat ungu bar tawi ta si ni mor de lg snara wa zi ndo arjam sin ge ngat ta jige chom so kin chi lg so zini ungu bar tal tani sa so ye jalun da yun chul ston kur tang chi bi jik den chi ke khchi ji ke me to chat tan tam shang ta khi ge sar ja ge so tang chi nzam la chip song che mo gen za pan ta ji sen de bi ar gar chin ta yong nzam la gai ta chig ta nzam ni do lo se pi na do li ka ma long se pi er ga tun chi thu ma sa su na sta ra ga ta nzam la chip song che mo gen za rim ge shkap chi le wa dim ba zu so le wa ja pa nzam la pan di er de pi shi re xie jie gong zheng chen li zhe nuo chi leg pe le ni zu du go ni na zu da ban ta jin zhe de ni ni ma ri ri jin de ge wei ge le le xie bi zhong cha ba cha nu ge er ru zhi zhan chen bi ge long mo na zu xi de la la mi qi zha ra pa ke wu he dan xi ma shi mu ge ge le le shi ge kha ra ge da zhi zhan chung xi pa ge zin zhu su su ri ri ni dan ju gui yong zhi zhan tip qi bu ge da zhen jie tu ge tip zhi zhan hua long ge xin zhen ka di mu ge le he ge ra he dan ki wi ma qi ra ge le nian mu ge zhan yang lan zhan ni su pa er jian kem dang yi long su su ge Rijislan dha mandawa natsuko zinjo roli Argastunga huwala ruwi cila riri zinta Shetji munga mayunga Ndadakar kaabsa qtam kibaga to Tamji goyang Ngonshiong lorji ga patak jodju ga Sherib sipi lorji tang qtamjil Sipa chingjik gani cil Njiktin targi ka lorji ra njigtan maligra tambi chidig suqa qtamjit rimshin shanu tse pak garib xishin tamchi ki janggu ni dung kuo xiehun jiawo ti yeb miwu gongma ge qizang ge jibar qi shang xigna bakir ji kwara tupa la shkila ten jang ngoshung sipi lor ji ge glanda xiehun rong ca chargin ge lingga

0: rmanzhar zaksim jin jung kong na cesuk gam jung kong dang tengduk gam jung kong odeshil jim jung kong yin la nga zu tamung ga paxi yin bi nga zi nyan da xang sim jung kong song ju dang zih zhen jil
1: dana bijin ji di zil nier xim yin

Haro nga kengur go, arwa ma tondana, haro ye che kondo go, arwa tokujima, haro nda sa dechina go, arwa sera shuma.